0: Bibi!
1: Po, Daddy!
0: Alam kong matibayan ka sa math. Si Magado ini.
1: Sure, Daddy!
0: Kung tatawan ka ni Mami nin 4 na apples, as in 3 oranges, ano ang simbag mo?
1: Eddie, thank you po!
2: M.O.R. For life!
3: Dahil you want more,
4: we give you more.
5: Gusto ko yan.
3: More sa sound trip.
4: More sa laugh trip.
5: Ang kulit-kulit mo.
2: Oh yeah.
5: Oh yeah.
3: There's definitely more.
4: Definitely more.
3: Sa umaga.

0: Hello, hello.
1: Hello, Tay.
0: Ah.
1: Padali ba tayo recorda ta? Pinahit-pahit na ang kinusugamit ko dito.
0: Noy, aram mo man sa nabaga na daya kung kapirak-pirak mo niyan. Kung gusto mo, igwa ko digding duwang ikos.

0: so much more!
1: Sa kulitan, rumaransyada!
2: Uber kwela! Sa tugtugan, umariba!
1: More sa umaga!

tip, panatiihing kalmado ang iyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: pagbabalik ang pinakamakukulit.
1: Nakakaloka.
0: Sa programang Sadyang Malapit.
2: At ang tropang Uber Kwela. Uma.

0: pre. Ano ang mas importante sa imo ang asawa o na kwarta?
1: Balano pre. Mm. Ang kwarta magdugay, gataas ang interes.
2: Oh.
1: Pero ang asawa magdugay, gadula interes ko.
3: Ubos pa kwarta ko pre.
4: Abaw, perte.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Grabe, nakakatuwa yung mga pick-up lines, no? May alam ka pa bang iba?
0: Wala na akong maiisip eh. 'Cause all I ever think about is you.
2: Mara.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good name.
1: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
1: Kanor, oh, gitimplahan ta na kagkape.
0: Ay, salamat, darling. Labi. Kani may kape. Muna'y kape sa kong darling. Arang kalami. Ah. Naglahin akong paminaw. Laim man yung kapehan eh. 21-in-1 man na yun eh. Nipaspas ang pagpitik sa kong kasing-kasing. Nagpalpitik ko. Laim akong paminaw. Namugnaw nga akong singon.
1: Kanor, anong sa mangka? Anong nanluspad mangka?
0: Darling, naglain na nga akong paminawa na imong itimla ng kape. Darling, tabangin ko.
1: Ha? Unsa man ako himuon?
0: Tawagi ang akong doktor. Tawagi. Sige na.
1: Wala ba ko yung number si mong doktor?
0: Dito, pangita. Nasa akong cellphone. Tawagi si Dukan doon eh.
1: Sa banda, Ninhi?
0: Nasa akong cellphone. Nasa ibabaw sa piano. Kuha, dali ah. Kuha, tawagi ang akong doktor. Tawagi.
1: Oh, Kanor, unsa may pin ko dali mong cellphone? Arong makuha na ko ang number si mong doktor.
0: Dahil nasugay ko pamilya, walang atakihan na siguro ko.
1: Daliya ba? Unsa'y pinkod si mong cellphone para tawagan ako yung mga doktor?
0: Dali!
1: Pinkod ba? Daliya!
0: Pinkod? Anami, naulian niyo ko dali. Murag, kulang rin dito sa dugab, dahil wag ko kadugab. Kailangan ko dali, naulian niyo ko.
1: Unsa lagi pinkod, kitawagan ako yung mga doktor?
0: Ay, nadali, di na kinahanglan. Ulihan ako. Okay na ko. Dalawa. Diyan pinjak pa gani ko. Okay na lagi ko.
1: Ah! Nangayo lang gani ko sa pin code. Naulihan dayon?

buuti pa ang simento. Matigas. Ikaw.

0: ikaw lalaki. Anong itulok-tulok mo? Yung tripan mo ko? Type mo ko?
1: Wala, miss. Nagtulok lang ko si mo kay abi ko anay. Guwapa ka.
2: Ang moral lesson, hindi magsinuplada kung hindi ka man lang guwapa.
0: Abaw! Puwerte!

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Pagsingkit na maputi, chinito. Pagsingkit na maitim, prinito.
2: Right.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Limahong shampoo sapon na inaliko. Susihon ko.
2: Alala, aragigin.
0: Nausa naman yung kinantahanan eh. Muna man yung, uy, aling-aling masigurin na liko na ay magkikinantahan. Nauna na, pag dalaga, masigur na muna siligan. Aniya, susihon ko.
3: Hoy, Kanor!
0: Padabay, akakugangan.
3: Nga nang nagtungan-tungan ka dira sa CR? Nag-ukoy-ukoy ka na sa dalaga nga silingan nato, no?
0: Ay, ma! Usay nag-ukoy-ukoy? Asa ganitong tubo na nga daot? Lagi itong leaking din nga tubo ba? Mauni na kadako sa itong bill sa tubig, ma. Kaya nga itong bayro nun sa tubig, pating mahala. Tungod na, nag-leaking ang tubo.
3: Ay, natakanor! Dirade mo agi atong tubo nga naaraman dito sa kanto? Nga anong mangukoy man yung kaglain? Nga pwede magiging kunimingnan nga ako nalang imuukuyon.
0: Ayaw ba? May ako.
3: Ukuyak ko kay wala imong asawa.
0: Loon kayo.
4: This is your MOR safety tip. When you enter a room for the first time, take a few seconds to look around. Quietly identify to exits a door, a hallway, or even a window that could be a safe way out during an emergency. In situations like that, every second counts. And if someone seems to be watching you too closely, make brief eye contact. It shows you're aware of your surroundings and it lowers the chance of being targeted. Stay alert. Stay prepared. Smart safety starts with awareness.

0: Ano sa amang kunin mo sugton, day?
1: Hay na lang, Kanor. Sugton ta ka og duha ka bulan na.
0: Oh, sige.
2: After 2 months.
0: Unya, day. Sugton ako nimo.
1: Dili gihapon, oy.
0: Ha? Kano man?
1: Tanawar ko ng langit, oh. Pila ka bulan ni mo ang nakita?
0: Usa.
1: O, diba? Isa lang gihapon? Diba ingon ko sa imo, sugton ta ka og duha ka bulan na?
0: Padabay.

0: Totoo lang at yan eh. Kumo nga bago ka namon nga cook diri sa balay. Gusto ko nang paiklaruhon si may paintindi si mo nga stricto kami diya sa oras, ha? Wala mo may mga klase pa nagkabataan, may opsina pa ko, no? Kag misis ko. So, pabalo ko lang sa imo nga ang pamahaw namon di alas 6 ang aga, ha?
1: Ati, okay, sir. May problema, sir, ha? Ingkaso, okay man, sir, nga katulog pa ko. Iuna na lang ka mo pamahaw, sir, eh.
0: Nice.
2: Puwerte!
3: Subo na ng subo!
4: Sa lunch break na palong-palo!
5: Sa tanghali! Araw-araw, piyesta!
3: More! Sa tanghali!
6: More! Sa tanghali!

0: nahibi mo?
1: Nay, nakapasara ko sa test, Nay.
0: Ay, very good. Ano nga subject, anak?
1: Pregnancy test, Nay.
2: Lunch na very good.
3: Very good.
2: Mga hits sunod-sunod.
4: More
2: sa tanghali.
4: More sa tanghali.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Tumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
2: Tumbling, ay.
3: Sakit niya akong hawak.
4: Okay lang ba? Pasingot kayo.
0: Ay, hago kayo itong sayo ba?
5: Magyo ay.
0: Diba ninyo ni guys? Pagbudaog tatong atong presentation, magpapitsa ko, magpaburger pa dyan ko.
3: Ganak! Mas ganahan kami
4: anak
3: mo.
4: Ay, laki. Dasa, dasa,
0: nagluya mo mga kanana mo dito kadaog ana. Ina, kanamang kadora na. Ayaw mo kabalak ka. Paksian ko natin na mapaksi niya. Basta, pagbudaog ta sa atong presentation. Hilom na pututas ka. Basta budaog ganit ta sa atong presentation. Mang libre kong pizza o burger.
3: Yay! Uy guys, hilom na mo ba kayo? Ladies and gentlemen, winner.
6: This year's People's Champion! Team Kanor! Yeah!
7: Mang Kanor, daog na!
4: Nag-promise ba yan ka nga magpa-burger, magpa-pizza?
7: Yes!
1: Upin na dito!
8: Aha naman!
1: Burger, pizza!
0: Pandamay, huwag man ito swildo karon. Huwag man ito mapaksiyan. Igon ko, mang libre ko, pag natay kwarta, hindi huwag pa may kwarta niya, bo, sa sunod na lang ko mang libre.
4: Eh, klaro, Mang Kanor. Puro na makastorya.
8: Happy lagi na siya, oy. Asa naman
3: to? Awo, John. Atik-atik, radyo na siya, John.
8: Oh, burger drop, pizza.
9: Ito, mga wala pa na kadao. Pag-uning pa na ka nang magpapaksi-paksi raw sa akin.
0: Mang libre kong burger o pizza.
7: Yes! Yes!
0: Ah, totally ergotot.
7: Mang Kanor.
0: Ah, nakay 500 na pa, utangas ako.
7: Saan 500?
0: Utangas ko kay para magpaburger ta, magpapizza.
7: Okay, ikaw mang libre.
0: Ako wala na bayaran pag mag-away ta. Sige na.
4: Ano ba ka nun, Roy?
10: There's more
11: sa tanghali.
6: More sa tanghali!

0: lasing sarap ng adobong siksik sa Recado. Daig pang linamnam ng tinolang palong-palo. Sa araw-araw na piyesta, busog ka!
1: Ang lunch break ko super galing. Kapag ikay kapiling sa tanghali pag may M.O.O.
0: Nakakawili!
2: Totally!
0: Dahil there's more sa tanghali!
1: Ate, extra rice pa nga!
0: Wow, ang sarap magkamay!
2: More sa tanghali!
3: Sa salo-salo, lahat na papaparapapap. More sa tanghali! Araw-araw, piyesta sa M.O.O.
2: More sa tanghali!
0: 11 to 1, Lunes hanggang Biyernes sa M.O.R.
2: My only radio.

0: Sorry miss, sugod sa buong ikaw ng mapakaon. Kag mapaligo sa iya. Kay utod ng mga kamot, kag tiilya.
1: Ha, doktor bala!
0: Hehehe, kinkulbaan ka ay. Joke lang, patay na siya!
2: Sa araw-araw na piyesta, busog ka!
3: More sa tanghali!
4: Arshi, baby. Yeah, yeah. We did it again. And this time, I'ma make you scream.

0: gilak mga diha.
1: Gibulagalay ko siyang priority, pre.
0: Has, Dylan, kung ako'y biyaan sa kong asawa, mag-ihaw pa ko.
1: Pandabay.

0: Si Mangkano!
1: Bumubirada! Tatlong pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Tama-tama, wala akong asawa to. Ano dito sa grocery? Mananaw din kung sanay na iregalo na kong jinjin. Kani, murang sakto kayo ni siya. Badipit, hulma kayong lawas. Matay akong asawa din na mahulmang lawas. Bagay kayo ni kay jinjin kay murang 12 ounce og lawas. Ako asawa din na masakto ni kay murang matag 1.5 liter og lawas. Kani, bagay kayo ni kay jinjin. Pulo tawang iyang kasiksi. O, di akong palitong iregalo na ko ni siya.
1: Kanor, unsa man na?
2: Pandamay, ang akong asawa. Ay, yes, darling.
1: Unsa man na? Nganong nagtanaw-tanaw mo ka ng blouse din, ha?
2: Para ni siya mo, ha, darling.
1: Unsa'y para sa kuha? Kagamay, ana. Kabalo, biyakan di na masakto sa kuha, ha?
2: Sigo lagi ni darling. Di ba dipit man ni stretchable? Ay, isolob ko na siya.
1: Aray! Kanor, di ko maginhawa!
2: O ba? Gisiyan na ito gumaya na.
1: Aray! Usa maning!
2: O, di ba nasakto na gyapon? Usa mo na ron, gisi-gisi. Muna na yung bagong fashion style ka ron. Trending na, darling, trending.

0: Hold up, eh. Asa ang kamot mo?
1: Oh, ikaw na naman? Katatlo mo na kumla hold up on sininga tuwig, bala?
0: Hehe, mo gina basta business eh. Ginati pa ng customer.
2: Bow! What the?

0: dong na ako na-realize dong ba nga unsa. Na-realize na ako dong nga dili day tanan gaginhawa dong buhi. Tanawa galing ko dong o gaginhawa ko pero patay. Patay na patay sa'yo.
1: Ay! Ana!
2: Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ng chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaw-ngaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan, ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging piliin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ng chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Ano order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa hapon.
6: Ang pinakamasarap
5: na everything on it radio show.
6: The Fully Loaded Barkada Mix.
5: More love songs.
7: Easy.
5: More dance.
7: Yummy.
5: More rock.
1: Swappy.
5: Lahat pinagsama in one.
7: More sa hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa hapon na.
5: More.
7: More sa hapon.
5: 3 to 6 p.m.
6: Lunes hanggang Sabado
5: sa MOR.

0: si Mang Kanor.
1: Gayang makalusot, isang walay buslot.
0: Si Mang Kanor.
1: Malauman, pero dili masaligan.
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor.
2: Oh, sir, ganong ipatawag bang ko ninyo dili sa eskwilahan?
3: Ah, sir, adi manggod na siya, sir.
2: Ah, dili. Kabalo ko ng akong anak na buotan kay na.
3: Kuan manggod, sir.
2: Dili lagi. Ang akong anak, disiplinado na.
3: Sir, adi manggod na.
2: Dili lagi. Ang akong anak, hinimba na. Kada Domingo, ginauban ko ng simbahan. Wama mo kabalo sa gibatin ako. Naulawan ko sa mga silingan. Nganong ipatawag ko na rin sa eskwilahan.
3: Sir, paminaw sa ba?
2: Oh, sir.
3: Oo, sir. Kay Baume nga disiplinado ang imong anak. Sa sobra kadisiplinado, na-slide ang maestra, ibutangan og floor wax ang salong. Hinimba makahay mong anak, samtang nag-ampo umeg na piyong ang mga classmate niya, maoy po'y pagbutang og mga ok-ok og amigas, digto sulod silang mga bag. Og kabalume nga ikaw ang nagpadako sa imong anak. Tadawa! Nanilip sa iyong mga classmate nga babae. O gipanguyaban pag yun ang PE teacher.
2: Toba. Sir, maluhay ka sa kong anak, sir. Tagay sa chance ang magbago. Kaya naman ang mga batanon karon.
3: Buhi eragon ko. Buhi ko. Buhi ko.
2: Sir, murang nagkabata maka, sir. Murang magkagnay ka na akong artista, sir.
3: Mauba. Ah, i-kick out niya po na ko imong anak.
2: Sir.
3: Buhi ko. Buhi ko.
2: Sir, sir. Nakoy batanon nga chika, babe. Ihatag na ko ni mo.
3: Mauba. Guwapa na. Guwapa na.
2: Mamult kayo.
3: Adugay kayo. I-kick out na ko ng anak ni mo.
2: Maluhay ka, sir. Maluhay ka.

0: More music. More music. More variety.
1: Yan ang Fully Loaded na hapon.
0: More sa hapon.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Ay, pre. No dictionary ako, ma. Awang ka dyan unag-go.
2: Ouch! Apay ngay.
1: Gano si ka? Awan ti meaning mo kinyak.
2: Nye!
3: Maride!
4: More music, more variety.
5: Yan ang Fully Loaded na hapon.
4: More sa hapon.
5: More sa hapon. More sa hapon.

0: daw. Batid daw.
1: Kailan lang nagbatid daw? Kaysa plahubog.
0: Pagbata na ko ba? Kuwasan ako. Di na ko hubog. Ikaw, batid niya po daw.
2: Isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tao para sa kanilang pagsisikap, kahit na ito ay para sa maliliit na bagay lamang. Ang simpleng pagpapasalamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga at nagbibigay ng inspirasyon. Kapag pinahahalagahan mo ang ginawa ng iba, pinatatatag mo ang inyong koneksyon at nagiging mas positibo ang inyong pakikitungo. Hindi man natin nakikita, ang bawat maliit na kilos ay mahalaga. Kaya't laging maging handa na mag-abot ng pasasalamat. Magpakita ng pasasalamat dahil ang bawat salamat ay nagpapatibay ng magandang relasyon.
3: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Hugot
1: for more.
2: Hugot for more.
3: Ang hugot sa mga tao na naglamon pagkatapos ng breakup. Ang damit ko, hindi basta-basta nauubos. Pero yung kasya, konting-konti na lang. Ang hawak ko, 40 na!
4: More variety in the afternoon.
5: Mga hits noon.
4: Nothing but the greatest.
5: Mga hits ngayon.
4: Chill ka lang with only the hottest.
5: Isn't it amazing? More sa hapon.
4: More sa hapon.

0: Dok, dok, dok! Ipagabot ko na lang ni Balang Akon nga ngipon. Kay Permi lang nagabusong.
1: Ay! Nagabusong galito!
2: Ah, bebebebe, nga nga kay Chika Punta.
1: Ay abaw, kadakusang buhos ang imong ngipon. Ay abaw, kadakusang buhos ang imong ngipon. Ay abaw, kadakusang buhos ang imong ngipon.
0: Dok, ano ka man? Unlimited? Masulit-sulit, ha?
1: Miss, wala ko yung sulit-sulit, ha? Eko lang nasang imog ko. Kay man, kadakusang ba-ba mo.
3: Abaw, puwerte!
4: More music, more variety.
5: Yan ang Fully Loaded na hapon.
4: More sa hapon.
5: More sa hapon.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Ano order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Woo! Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa hapon.
6: Ang pinakamasarap
5: na everything on it radio show.
6: The Fully Loaded Barkada Mix.
5: More love songs.
7: Easy.
5: More dance.
7: Yummy.
5: More rock.
1: Swappy.
5: Lahat pinagsama in one.
7: More sa hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa hapon na.
5: More.
7: More sa hapon.
5: 3 to 6 p.m.
6: Lunes hanggang Sabado
5: sa MOR.

Huwag kang maghintay ng tamang oras. Humanap ka ng oras. Gawin mong tama.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Ang tunay na lalaki, walang abs.
2: Right.
3: Batong-bato ka na ba? Dito ka na, pare.
4: Mix up rock. Mix up rock.

0: Ginapanawagan ang babae nga nagbilin sang iya nga mattress, "Ma'am, ang imo mattress ginaagawan na sang mga bading. Salamat."
1: Wow, puwerte!

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot for more.
3: Hugot for more.
4: Paano mo makikita ang taong para sa'yo kung hindi mo tatantanan ang taong may ayaw na sa'yo? Sa truth lang, hindi pwede nga, ginalaot ko lang siya. E may utang pa siya sa akin. Hoy! Bayaring utang mo!
5: Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi. Gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.
6: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
7: Kumutirada, danlog pa sa okra.
6: Ako na goodness.
7: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
6: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
7: Kung pakatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
6: si Mang Kanor.
8: Magkano?
9: Hey, sir!
8: Saan itong balita nga? Under man daw ka sa imang asawa, anong darling ni mo? Under na ka?
9: Mas tiki ka mo katawa. Otro po na magka-under po kasi mong asawa do. Ay nata, ako, under, di ko paras ni mo. Dili ko under sa kong asawa tanawa. Ako ay magkabalo sana. Huwag si kabalo nga. Karatisyan ko sa una.
8: Oh! Karatisyan! Musukol ko na kasi mga asawa mong kano!
9: Musukol ko!
7: Kanor!
8: Hala! Oh, mong kano! Eh, mong asawa! Muna na ko! Isog biya kayo! Bahala ka na lang, mong kanor! Muli na ko!
9: Hoy, tara! Hoy! Talawan yun kayo, mas naguna. Mas talawan ka, masadlo kasi mo asawa kayo una kay guli.
7: Hoy, Kanor! Uli na ta ba? Sige na lang kag-inom. Hubog na kayo kayong dagway, oh!
9: Sa'yo, Bob, ako. Hindi ako lasing. Sige, doon sa kong kikiratihon siya.

Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: makalagot kay ka ba? Makalagot yung kayo ka. Oh, mano di ay? Maayog yung kay kagyod. Maayog kay kagyod. Wapalang galing ko ni mo gisa laba. Naigo na rin ko sa imo.
1: Ana.
2: Now back to the music faster.
3: Ang bilis.
2: This is More sa Gabi Express.
3: More sa Gabi Express.
2: On My Only Radio.
4: My Only Radio.

0: Yala ba ito mano? Tako may batu healthy food. Dito yung vitamins, tato matu. Keta lito yung dormida. Si Jackie G. Este, hoping na embuenamente todo na dito yung vida. Regards na dito yung pamilya.
1: Plus, ari na ang results ang inyong quiz last week. Kag ikaw, Empoy, ang nakuha mo 98 over 100.
2: Tawad ka, sir. Grabe mo. Lumalam sa ako mo. Dahil mga classmates, matihan nyo to. Ha? Alam ko, kay man mga mango ka mo. Prole ka mo to sa inyo, kay magtanong ka muti. Kawa mo to dukot.
1: Empoy, ikaw nakakuha sang 98 over 100, no? Pero ang mga classmate nakakuha sang 100 over 100.
2: Da! Perfect.
3: Music, Dodo Max, Dodo Max. Sit back, relax.
4: More Sagabi Express.
3: More Sagabi Express on my only radio.

0: Si Enteng miadto sa Amerika, mi-order og bulalo. Gihigop niya bisag init ang sabaw. Mitulo ang luha ni Enteng. Midol ang Inglesero nga si Canor ug nangutana.
1: Init tari aning bulalo, aoy.
2: Hey man, Enteng?
1: Init mo lang? Luha-luha pa mangani ko?
2: Pandami!

0: kalo!
1: Tumubirada! Tanlog ba sa okra?
0: Si Mang Kanor!
1: Kayang makalusot? Bisang walay buslot!
0: Si Mang Kanor!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kanor!
2: Ay, Brad! Uy, Mang Kanor! Musta naman ka? Asinso naman kay ka?
3: Siyempre. Ikaw, uy, asinso na po ka. I-pick up na tirada ni mo, ah.
2: Ah, ikaw, Mangani. SUV, Manginay mo, ha? Latest, Mangani.
3: Ah, Brad, wa ba nag-overhead na imong pick up?
2: Oh, wala man sad, Mang Kanor. Ano man?
3: Ah, wala lang. Ako lang tanaw na abrihan ako ni makina sa kong SUV.
2: Ah, sinawa pag makinaan ni imong SUV, Mang Kanor, uy. Mag-upadyog kayo, humot pagkuan, mol.
3: Siyempre, ako pa. Kung gamit mo nito kagang-kagang, matitanos pa lang ta. Drive yun ta ni mga mahalon na sakyanan.
1: Hoy, Mang Kanor, let's go na. Ihatod na ko. Naghulat na biya si Daddy.
2: Oh, Mang Kanor, abi na ko yung imuha ng SUV nga litis mo din.
3: Ako abitaw niya. Ako abitaw niya yung driver. Hindi ko ba na kong kakuha niya. Driver lang ko. Yes, ma'am. Tayo mo na ko niya, ma'am. I'm coming.

0: Buenas, kamorkada! Onde parte na mundo tu ara? Frio bali o caliente? Si Jackie G. Este. Ojalá, safe and happy dito yung entero dia!
1: Malang kinagigindi ka mag-supok sa mga mas manghod sa imo, mas gagmay sa imo. Why na sila ipadaog? Nahabalang kinagigindi.
2: Titayga, ikaw din nga magulang ka man sa akon nga ang nasupok ka naman ko.
3: Abaw! Puwerte!
4: More music on my only radio now.
5: More sa Gabi Express.

0: Bisag-asa pa ka sa kalibutan, imo naming mapaminawan. One click lang, 24/7 natang mag-uban. Kapamilya, kamorkada, diri na ta sa perfect ang timpla. MOR Entertainment, kanunaya!
1: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
2: Kumutirada, danlog pa sa okra.
1: Ako na good news.
2: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
1: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
2: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
1: si Mang Kanor.
2: Kanor, oh, gidalhan ta kag barbecue.
1: Hoy, darling, himala. Kikalintura sigun di ako asawa. Butan man kayo.
2: Kabalugyog ko nga wala pa kay panihapon unya gikapoy pug ka sa trabaho. Muna ang miapas ko sa imong gitrabahoan.
1: Ay, salamat, darling. Eh, butang lang ng barbecue niya, darling. Kay nala ko hipuson ka niyo dito, ha?
3: Uy, Mang Kanor, ni atong barbecue, oy. Palangga kasi imong darling ba? Kasuit.
1: Oh, siyempre, higun na nga priority mong pangitaon ka ng dalhan kang barbecue.
4: Hi, Mang Kanor! Nakoy dala barbecue para sa imo, ha, oh?
1: Ah, pandamay. Si Balilin.
3: Alak ka! Nagdala pong barbecue si Balilin. Narabay mong darling dala sa lun. Nakanyod.
1: Pandamay, nagabot lang akong darling o si Balilin. Sa umad ako ni... Ah. Dihala ka, Balilin, ha?
4: Hindi ko nimo pasudlon.
1: At dihala sa ka. Kadali lang yung kayo. Dihala ka, ha? Asaba ko. Atuan ako si boss.
5: Oh, masama ka diyan, Mang Kanor. Murag di man ka mahimutang.
1: Boss, kanang kasabi ko, boss. Kasabi ko.
5: Unsa? Ngayon kasabi mo ta ka? Unsa may salali mo?
1: Basta kasabi ko. Kasabi ko, boss. Sige na, boss.
5: Unsa galing salali mo? Ngayon kasabi mo ta ka?
1: Basta kasabi lagi ko. Kasabot ka, boss. Kasabi ko. Yes, darling.
5: Kanor!
1: Yes, boss.
5: Ikaw, ah. Nagpataka lang yung kagbuhat o report. Dugay na kaning kumpanya, ha. Di kaya pong kakabalo. Tarungan ang trabaho ni mo, ha. Usba na.
1: Yes, boss.
4: Oh, Mang Kanor, dara o. Kauna rin yung barbecue.
1: Balilin, uli na dito. Kaya kasaban ako sa kong amo. Masig madamay ka.
4: Ha? Masa may labot na ako sa mong amo, oy. Unyan ako uli ba?
1: Uli na lang, eh. Kaya madamay ka. Sukong kay kong amo. Tanaw pa, minawa. Oh, tanawa. Nasuko na nga akong amo.
2: Kanor! Mangaon na ka pa!
4: Kinsa man to?
1: Ang ako mga boss. Duha ka bo. Ikasamban ako ulit na balik. Ulit na!

0: Mare, mare, mare. Pwede din na lang kuanay may star sa inyo. Kay, naglayas ko sa amon kay. Nagabusong ako.
1: Ay, Mare, dapat dito kay star sa lalaki nga napabusong sa imo.
0: Amo na gani, Mare. Mare, ara na si Pare.
2: Abaw! Puwerte!

0: Ang Janginichon!
1: Pagkato sa Ricardo, saling sa appliances, school supplies, pagkaon, kagamit sa balay!
0: Ang Janginichon!
1: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka!
0: Ang Janginichon!
1: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa manggo, kag para sa baby!
0: Ang Janginichon!
1: May mga balaklon na preska, kag labas, bukas, 24 oras!
2: Choy, ano nang sud-an nyo, Choy? Mabakla ko, Bi?
3: Mayari ko di adobo, laswa, kalderita.
2: Ay, wala na kita iban, Choy. Huwag kita bagong aputahe.
3: Nga, kapangita kang isang bagong aputahe, haw.
2: Ipakaon ko sa bana ko. Nga nagasawa na sa akon. Nagapangita siya sa bagong aputahe.
4: Ready for the easiest way to feel better all day? Just move your body. You don't need a gym membership or hours of free time. Even a short 20 to 30 minutes of activity a day makes a huge difference. Take a brisk walk, stretch while watching TV, or hop on a bike. Simple daily movement is a powerful boost for your heart health, energy, and mood. Consistency is what counts. Find something you enjoy and make it a non-negotiable part of your routine. Move your body daily. Start feeling the benefits right now. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: nak, gano man kung bunalan tika, di ka mo hilak, unyawa man kay kasukosa ko ah. Gano?
1: Madto naman kukog CR pa. Unya, prasan dayo na ako ang inuduro.
0: Tungod ana, mo nang dili ka masukosa ko ah.
1: Oo pa, kaya nga mo magtukbras ang akong gamiton sa pagbras sa iniduro.
0: Madamay!

0: Oh my God, I'm such a catfish.
1: More sa favorites on MOR. More sa gabi.

0: Hiya, kapamilya!
1: Hello, kamarkada! Ila-ila ta? Ako si DJ Jackie G. DJ space J-A-C-K-Y space G sa Facebook o Instagram. Maghuhat ko sa inyong chika, ha?
2: Si Mangkano!
3: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
2: Si Mangkano!
3: Kayang makalusot, isang gulay buslot!
2: Si Mangkano!
3: Malauman! Pero dili masaligan!
2: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
4: Mangkanor.
5: Yes, babes.
4: Mahal gid ko nimo?
5: Ay, kay na mahalan.
4: Tinuod gid ka nga mahal ko nimo.
5: Tinuod lagi. O dawaten ning rosas ala ka nimo. Rosas.
4: Ay, ka-sweet nimo, Mangkanor. Uy, salamat kayo ani ha.
5: Ay, siyempre, babes. Hashtag natay forever.
4: Mangkanor, ihag ko be. Itugnaw man ko, uy.
5: Amo ba? Gakson, dito ka niya. Pagkahumot.
3: May pakadiha ka, Nor. Gakos-gakos.
5: Murag pamilyar mag-itong tingaw gato.
4: Ano sa problema, Mangkanor?
5: Wala. Padayo lang ta sa itong pag-gakos-gakos nila.
3: May pakadiha ka, Nor. Gakos-gakos.
5: Panamay. Tingaw mo yung doon sa kong asawa.
3: Masay buti pa sa buta ni Kanor.
5: Ang kong asawa nila. Tuklon tiga na. Yes, darling. Ako nga mga darling, si Andrea. Muna ka tundo sa kuha. Para padayo na nga itong sweetness.
3: Mao ba? Imuhang amiga? Masa man ang padayon sa sweetness?
5: Mao gani, darling. Ginapraktis ko niya, darling, para matrain dyan ko. Unsa ang pag-maintain sa ato ang sweetness? Sa ato pa nagmanag ti ayon.
4: Mangkanor, unsa yung sweetness? In love na ba ako sa imuha, ha? Diba? Uyab naman ta?
5: Unsa uyab?
3: Tanawa ka, Nor. Uyab man di ay mo.
5: Ay, parang nag-super saiyan na ako asawa. Magpabuang-buang na ko niya na yung makaya. Kesa mo! Kesa mo! Ay, mag-doon ako! Asa ko! Asa ko karon!
4: May halamang kanor! Noon sa man ka!
3: Ay, tay! Anak na siya magpabuang-buang kita pag nasakpan na! Ikaw, kanora ka!
4: Asawa!
5: Ay, ba yun?
3: Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay,

0: Ginapanawagan ang tag-iyas ang isa ka sports car nga Mercedes-Benz. Sir, ma'am, tambyada na lang ang nabilin sang imo sa lakyan.
1: Abaw! Puwerte!
2: More music for you and me. Sa MOR, there's more.
3: More sa gabi.
2: More sa gabi.

0: about parenting testimonial.
1: Ako si Gloria. Oh yes, napaktan mo. Isa ko ka naman, Tara. Gusto mo mahibaluan ang ako niya sikreto? Kung paano mas mangit maputi ang imong nilabhan? Maputi pa sa ilok ko? Kung paano pahamuton ang lago ng itong imbornal kapaho? Kung paano mo iyon ang nagkupas ka ni Kolor? Nga daw matsyag mo ang imansyahan siya sang rainbow? Simple na di ba lang ako ng sikreto? Kapisan? Kagwapa? Kag-music sa M.O.R.? Yes, you heard it right! Nagapamati ko sa M.O.R. every time maglaba ako para dire-diretso kag hindi ka ka-feel sang kakapoy. Ako si Gloria, isa ka labandera kag tungod sa M.O.R. ang akong hinalay, kotang-kota! Abaw! Perte!
2: Bow Puente!
3: Easy as 1, 2, 3.
4: Ang sweet talaga. Para lang.

0: Mga Zamboangueño na entero Pilipinas y entero mundo! Si Jackie G. Este. Kitalya! Erotan enjoy ustedes na mga kansyon aki na M.O.R. Beneya, mankantaan niya ta!
1: Kanor! The best kayo kong hiring-aid na palit ba? Mahal kayo ni? Tinaw na gid kayo kong paminaw?
2: Diay ba? Tagpila may palit ni mo na pre!
1: Ha? 48 na gawas ka ba eh?
2: Magdabay!

0: nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor.
2: Ay, makaulit na jud ko. Ay, unsa man ni? Gipatungan man ni akong kutse. Hawan mo ang taas tubangan. Hawan mo ang taas sa likod. Na-sandwich jud ko ni duha ka kutse ba? Saan ko na ako paggawas ani ron? Paita ni, uy. Maglisod ko gawas ani ba? Ako sulayan. Suda jud, uy. Kamera lihok. Ipit jud kay ba? Saan man ako ni?
3: Hoy, parin Turo!
2: Mangkanor!
3: Oh, magawas ka?
2: Oh, magawas ako, Mangkanor!
3: Sige, tabangan si Kaigay, chika. Basi ma, sagiran mo ng mga sakyanan sa mga tubangang likod.
2: Wala kayo, Mangkanor! Unsa pa ni mga driver, ani, oy? Wapoy, disiplina! Palihog ko, eh!
3: Sige, sige, atras kamay, atras kamay!
2: Atras ko kamay! Kala!
3: Okay, up! Abante!
2: Abante ko! Kala!
3: Up! Ikaw gamay sa wala. Wala gamay.
2: Ikaw gamay sa wala. Kena!
3: Up! Okay. Laster na, makagawas na ka. Dito nakagawas, anak.
2: Salamat, Mangkanor. Masao na lagwa ka, Mangkanor.
3: Why siya paya na, parin Turo?
2: Oh, Mangkanor, ay sa. Masa gusto niyo masakay. Hits ka.
3: Okay lang. Nahampong kasakyan na. Nakuha manin sa'yo mga tubangan.
2: Ha? Unsa? Mangkanor! Imuha din na! Wala lang yung kaniirog! Imuha yung ibalit ulit sa...

0: may isa ka pulis.
1: Ari, bayad ko sa kape, oh.
2: Ah, nga, ikaw bayad, Jepaw.
1: Sugo sa ngamon nga, hepe. Wala na sang kutong?
2: Ah, kale. Ate, seke, ah. Sugod sa bong, hindi naman ko dopla emo kape.
3: Abaw! Puwerte!
4: Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Happy listening sa Tanang Bisdak sa Tibuok Kalibutan. From Cebu with Love, kini si Jackie G.
1: Zero. Kung kiss a, numero. Kung kiss a, love life mo.
2: Bow! What the?

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada, tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman, pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Oh, Mangkanor! Parang malipayon malagi kayo karon.
3: Ikaw, Mangkanor, parang halata kayo mga happy kayo ka ba?
4: Ay, mga pare! Siyempre, kisagod yung magmalipayon na nga kong asawa. Mu-abroad na!
5: Ha? Unsa?
4: Maunang malipayon kayo karon. Muna hinungdan nga happy na kayo ko kay pabor na kayo magpadala kong perfume. Magpadala kong sapatos, sanina, pantalon. Magpadala kong kwarta. Oh. Sigurado na, bugay na kay ko.
2: Kachikstirada na ka naman, Kanor.
4: Ay, usap pa, Peng. Mabor na kay ko sa too, kay wanay bantay.
2: Tama-tama, ginaman, Kanor. Mag-celebrate na ka ron.
4: Oh, sige, let's celebrate.
1: Woohoo! Hoy! Unsa'y celebrate? Panguli na mo!
4: Pandamay, nga ako asawa.
3: Mangkanor, muna na
1: kayo, Mangkanor. Unsa to, Kanor? Nalipay ka kay mga abroad ko?
4: Wala, darling, oy. Yung magunay kong malipay ko. Gingnan ako itong mga kurukongo nga. Maghilak niyo kong magbulakaw na ka. Kay malayo na tangdo, ha?
1: Hoy, Kanor, aron ka masayod. Wala kumidayon og abroad. Kay nga no, barato na kayang sweldo.
4: Mauma, madamay. Dapat mo larga yun yung masawahan eh. Darling, sayang king oportunidad, darling. Pero ray gamayan na. Pagkasunod na nadagko na kay nagswildo, ato siligan ay nakapatukaw ng balay na naibagong sakinan. Dako na kay Giyuta. Monang abro, darling. Sayang ang oportunidad.
1: Sayang yun. Unya ka, Nor. Pag-impake na kay Ugma, mularga na ka. Pagayo-ayo dito, ha?
4: Madamay, ako na yung mularga.

0: Naya lang, Dok, ha? Kay base, bala, Dok, matabo sa akong, Dok, na malain, Dok. Paliyog lang ko ang bala sa pamilya ko, sa asawa ko. Langga ko kid siya. Dok, ha? Maluoy ka, inaya lang, Dok.
1: Ay, da sa tampuhaw nga tao ni ay. Huwag isa may napatay sa pagpatuli, ha?
2: Puwerte!
3: Easy as 1, 2, 3. Ang sweet talaga.
4: Para lamang ABC.
3: Pag MOR ang kasama.
5: Kapag may you and me, there's more.
3: Laging it's you and me.
5: More sa gabi.
3: Sa MOR, more sa gabi.

0: Mga kapamilya, si Jackie G. Este. No perde esperanza, ha? Kay El Señor, mas grande na dito yung problema. No olvida, amor con amor se paga.
1: Nagkanto na ako sa doktor. Nagbakal ko hearing aid. Bao pwerte. Nami, kabating ako kaayo.
2: Good ka, pre. Wala bakal mo?
1: Kaghapon lang.
2: Bao pwerte.

0: sa kaadlaw, nagpanggaanay ang Amerikano og si Kanor.
1: Galaw-gawa mang Kanor, oy. Nagtanaw kong sini ganina ba? Nahurot akong sa kalibo.
2: Ah, mahala gud ng sinihan na. Isa kalibo mag-inahurot, di ba? Ganun nahurot man ba?
1: Alang-alang mang Kanor, sige kuglok ka tong tiket. Higisiyon mangod sa babae.
3: Gamay.
4: Saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano kakahusay magsalita, kundi sa kung gaano kakahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention is the best gift. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: happier.
1: Sobra bala kataas ang imo hilanat kun ikaw managamasakit? Pwes, tiun na para gamiton mo ang bulong nga epektibo para Mugnaw Tablet and Syrup. Epektibo sa pagpanubo sang temperatura sa imulawas. Kay iniginhibo sa freska nga snow nga nagikan pa sa Canada kag Alaska. Para Mugnaw Tablet and Syrup. May mga sangkap man ini, nagikan sa nagkusog nga bahin sang tusino, chorizo kag imbutido. Ginbugahan sang matugnaw kag ginhawa sang Eskimo kag ginsamuan sang ice cream kag halo-halo. Para Mugnaw Tablet and Syrup, one dose lang, sarurot dayon ang hilanat mo. Para Mugnaw Tablet and Syrup, available ini sa Likod Ice Plant. Parangudog parang yami is the generic name o para Mugnaw Tablet and Syrup.
2: This is your MOR safety tip. When you enter a public restroom, take one quick second to glance under the stalls. Not to intrude, but to be aware if someone is inside or if something unusual is happening. That simple check can prevent unexpected situations, especially in tight or unfamiliar spaces. When you know your surroundings, you can better protect yourself. Stay alert, stay prepared. Smart safety starts with awareness.

0: Si Mangkano!
1: Bumubirada, tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman, pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
1: Kanor! Ikaw na po't bantay sa bata. Bikapoy na ko ba? Wala pa ko'y tulog.
2: Darli, pareho sa hawa po ko'y tulog. Tulog ko'y tulog ko, darli. Pasensya na ka ikaw sa bantay ng bata.
1: Sa mungka, gitaling tawhana. O, di ganin mo maasahan ba? Bi? Ako na rin magpatulog, ani. Ay, salamat. Nakatulog, ragyod. Matulog na po'd ko.
2: Nakatulog na ako, asawa. Murag itingog ba akong cellphone? Akong kamangon? At pag hinahinay kong kamang, nahuman ang upgrade sa akong COC. Tama-tama mo upgrade na po ko. Sayang kayo ni builder, di matulog. Kaya na, mag-upgrade ko. Mu-attack na ako. Kani, pabor kayo ni kinatulog na siya.
1: Kanar!
2: Padamay, ako asawa. Yes, darling.
1: Maudi ang dili ka mo bantay sa tong anak, ha? Pero pag si Osi mo, bangon yun ka, bisag kadlawon, kaning patilyahan eh.
2: Agay, darling, agay.
1: Wala pag yun nga hurot.
2: Agay, dili, darling, ay, dili, darling. Imata ko, darling, kigilili na ko si baby kung ni mata ba. Nawa na lang ti kang ipukaw, kaya ron makatulog yung kag straight.
1: Ako pag yun mong ilaron, ha?
2: Agay, darling.
3: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check! Easy.

0: Sir, ginapabakabakam ko trabaho sa imo uma. Wala man gasaka ang sweldo. Kung magmasakit ko be, sino mapakaon sa akong pamilya?
1: Ah, mogile. Ati, sige. Inkrisan ko sweldo mo. Basta English sa tong ginambal mo sa kon. Ha? Englishon mo, ha?
0: Ah, wala na problema, sir. Ah. English gid lang. You make me cow-cow in your farm. No hike salary. If I die, who eat my family?
2: Aba! Puwerte!
3: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem! This call center agent takes it easy kaya. I listen to more sa Magdamag on my only radio.

0: Hi, I'm Lito Inglesero.
1: Ay, Lito, unsa man ako nadunggan. Nga nang li-li man daw ka speakers kwarto. Naunsa man taong ka, do? Nangunay ka man sa imong mga board mates?
0: Ah, pasensya kay boss. Wala ko napugnan ang li-li gid ko.
1: Oh, unya, unsa may nakita ni mo dito sa bangag?
0: Wa man ako naklaro, boss. Nakababag man ka.
2: Ana.
3: Siya nga pala nagpapawake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
4: Okie dokie dokes.
3: Aba, in the mood sa duty ah.
4: Nakaka good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR. Easy.

0: You're listening to MOR, my only radio.
1: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
2: Wow, thank you ma'am.
3: Bagay na bagay to sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
1: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
4: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
1: Galing-galing ni Kuya.

0: si Burnok. Basta nagtukturaok na ang manok, mabukas na kan Facebook.
1: Aw, Firmina!
2: Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras, o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka o kahit simpleng pag-aharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng propesyonalismo at paggalang. Magpaagap, dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: MOR, my only radio. Pinabati natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR.

0: Gum.
1: Mm.
0: Sisa yan, Trixie?
1: Trixie?
0: Trixie? Mm. Sisa yan?
1: Ay, so, ayam iyang kang kataning tabaga?
0: Sisa yan ni ng Trixie.
1: At alanganing so, ayam iyang kang kataraning ta. So, pigpaparayo mo ba kang sarong aldaw?
0: Ultimong apot agom, tako iuyama na. Mm. Sisa yan, Trixie?
1: At ala so, ayam iyang kang kataning to.
0: Teka talaga, matuga. Uniyo, kasubago pa nag-aabot oh. Na cellphone mo. Trixie, o simbaga na. Ganyan, ayam-ayam ka. Simbagod mo na.
2: Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan sa MOR.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tadlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Good morning, mga Ripapeps! This is DJ Kanor checking in for your program!

0: Mangkanur! Mangkanur! Bangun nak dirak.
1: Agai, agai.
0: Nak kau wakkan ni juti, ba.
1: Saya wakkan juti. Pandamai. Alas utuh nama desa buntang. Angakung juti alas kuatus ke dalam. Waku ke mata. Kau bojoko di bus, Aneron. Kau bojoko.
2: Hoi, Kanor.
1: Yes, bos.
2: Onsak oras ba kami on air?
1: Bos, alas 4 sekadlaon pa lang nag-on-air na ko para dagang maminaw sa atong istasyon.
2: Siguradong yung kahangan ni Jyoti kao niya wadyo kakatulog.
1: Siguradong, siguradong, bos. Cross my heart.
2: O sige. Torch? Torch! Talay na gudere?
3: Yes, sir!
2: Unsa ta oras may sign on?
3: Bos, kaya nadaot ba na tong transmitter? Alas 6 na kita nakasign on.
2: Kador! Tag-on-air na kami sa off-air pa ta?
1: Ang damay. Alas ay sa dani under ang among transmitter.
2: Pasap na ako nako.
1: Bos, ingunan ni Bos. Alas 4 pa lang. Nag-practice na ko.
2: Nag-duty kami sa off-air ta?
1: Ayaw, Bos. Ayaw, Bos.
2: Open yung microphone mo.
4: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
5: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganado sa trabaho.
6: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Dok, dok, mapabulong ko tani kay gamasakit ko.
1: Dali di, anong masakit mo yung dayhaw?
0: Dok, kalipaton yung balasakon.
1: Okay, sa saan na nag-umpisa, haw?
0: Dok, saan nagligad nga to eh? Ay, ano na di dok man? Ngari ko di dok haw? Sino ko gani dok? Gano to di dok man?
2: Eh baw, perte!
3: Brad, pa-full tank! Pakisuyo na rin ng windshield at pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
4: Right away, sir! Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman! Kasi laging there's more sa magdaman!
5: Easy! Take it slow!
3: Oh, di ba?
5: Kapiling ang my only radio. Easy! Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
6: Ayos na, sir! Ingat kayo!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusog gihapon, isang bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor good ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Yes, darling!
1: Alina, kay mga una ta, nagnilagang baka ko!
0: Uy! Kailangan, bantog na humot kayo. Huwag lamig kay higupok sa bukitong nawang panahon.
1: Oh, lingkod na din ha. O, di ay sa kabal nga, sabaw sa baka.
0: Uy! Salamat kay darling. Makatilaw na yung kong sinabawang baka. Sige na tagkaong kuha na ni Bulan para na kaya kong singot. Wala pa. Kahit namang sabaw ni Daling, di naman ni mahigop.
1: Naman ay sabaw, nasa ilalom.
0: Noong sa magkamagluto o baka nga, puros naman ni sibo. Sunod gani, magluto kag baka, ayaw nga pilagluto ang sibo, labi na yung mga tambok.
1: Ay sus, Kanor, pagkaon na lang gudin na, sige pa kagreklamo.
0: Dili mago, Daling, kabalo ba ka? Ang sibo ni baka, grabe kayo ni makakulesterol. Grabe kayo ni makatambok. Makapatiliber pa yun eh.
1: Sa mukha yun ni mo, oy. Kao na lang ba? Si Giaw-Yaw.
0: Dilimanggon, upalitin po tayong tamba sa kolesterol. Tamba sa patiliber. Gasto na kayo. Mas may pa may mukha o tag-isdaan eh. Tanaw na yung baka, tambok kayo. Naliwat na ni mo.
1: Oba, sunod gani. May pa, ikaw mo luto. Lutuhan na gani kag lami. Ikaw pa'y magpadili-dili.
0: Madamay, nagbako na nga kung daling.
1: Huwag di ka gusto mo kaon, ayaw!
0: Darling, lami kayo ni, kabalo ba ka? Ang sibo, mauna timailan nga baka ang atong sudan. Igupon ko ng sibo niya. Murang di babang sa kututunlan. Darling, lami yung kayo mong sinabawang baka, darling.
2: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
3: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
2: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
4: I am not a one can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
2: Galing-galing ni Kuya.

0: Yay! Damo na ganito ni Kwarta Pre, naka-hold up kita bangko. Isipa, bi pre, kung pila ang gin-hold up ta pre?
1: Ay, nasa tarso tao niya eh. Bala na gin ngayon, dito ka balo mag-isip, bro. Bigado to sa mati, ako pa pamangkuton mo. Lantaw na lang ta TV, pre. Lantaw na kung pila gin-hold up ta.
2: Abaw! Puwerte!
3: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan.

Kaya maging open-minded. Iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba. Magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: MOR, my only radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pangmagdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni Kuya.
5: Easy, take it slow. Kapiling ang my only radio.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack.
5: More sa magdamag.
6: More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

Ginawa mo pa akong tanga, tayo'y lumilipad.

0: Ang kabaluka doon. Kanang burabya kagkwarta doon. So, palabot ni muna ako, na akong kwarta, dili doon. Kanang mura kagkwarta doon ba? Kung mawala bitaw ka, maglisod yung kugbuhi doon.
1: Ay! Ana!
2: Hi miss, pansin ko nakangiti ang mga nurse dito. Ganado sa trabaho.
3: Oo naman sir, kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: 구글
1: 구글
2: 구글
3: 구글 구글
0: 구글 구글
4: Ang ulan, parang forever mo lang yan. Hindi nagtatagal.
5: Hugot Tamor!
6: Brad, pa-full tank. Pakisuyo na rin ng windshield. At pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
7: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
6: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdaman.
8: Easy.
6: Oh, di ba?
8: Kapiling ang my only radio. Easy, nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
9: Ayos na, sir! Ingat kayo!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada, tanlog pa sa okra!
2: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang gulay buslot!
2: Si Mangkano!
1: Malauman, pero dili masaligan!
2: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
3: This is the Philippine Lotto Draw! And your host tonight?
4: Isa na lang yung kanumero. Isa na lang yun. Mudaong dito kong 3 million sa loto. Isa na lang yun.
5: Number 5.
6: Number 5?
4: Yes! Bigot! Bigot! Daong ko 3 million! Yes! Thank you! Mudaong dito kong 3 million. Karoon ka, maghipos na ko. Biyaan na ko lang ang asawa. Kidato na ko. Milyonaryo na dito ko. Yan pa. Ang resibo na ko sa loto. Aramal yun ako itong ibutan dili. Masama itong resibos loto. Naragot ito dili ba dito pwede mawato. Di na ko maklaim akong 3 million. Asa naman ito?
1: Kanor, nagunsa mang kadiha.
4: Pandamay, ako asawa.
1: Kanibang resibo sa loto yung muhang ipangita?
4: Yes, darling. Kanagyo kay, kabalo ba ka, darling? Umita ako tag 3 million sa loto.
1: Kabalo ko, kaya nagtanaw po ko sa kwarto. Unya, unsa may plano nimo? Si batan ko nimo? Ha? Mulayas na ka? Kay milyonaryo na ka? Ha?
4: Dili, darling, oy. Kwartahan na ta, darling. Nanatay 3 million.
1: Unsay kwartahan? Daghan pa kay tagutang kanor. Kulangan pa ni 3 million. Muna, ayaw pagdahom. Nga na pa kay maimo, ane.
4: Ba? Tama o sakto yung kay kadadling. Mawagin na yung sakto. Madami, may pinag-isay na lang ang resibuhan. Kasi managyapon di ka mapuslan. Di managyapon ko makakwartani. May paminit pata na lang ko sa lunggong.
7: This is your MOR safety tip. When you enter a room for the first time, take a few seconds to look around, understand the layout, and quietly identify two exits, a door, a hallway, or even a window that could be a safe way out. In an emergency, every second matters, and that simple habit could save your life and the lives of the people with you. Stay alert. Stay prepared. Smart safety starts with observation.

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot for more.
2: Hugot for more.
3: Besh, hindi ka mapasugot ni taugon kanila tanga tungod kay nagpalangga ka sa sala nga tawo. Sa trot lang, sino mas tanga? Ang tawo nga nagpalangga? O ang tawo nga nambiya, bisan kabalo siya, nga ginapalangga siya sang tampad?
4: Iba-tiba ang saya. More! Sa natatanging all hits forever.
5: Ready, set, more!
4: My only radio!

Asabay, hindi na ka-meth, sipag lang, tignan mo sa net. Kilalang na malupet na nilalang, may ahit sa head at iba ang aking swag, aking chick.

0: Ay, amo ni Glee, pre, ang elevator na ginatawag. Kaya namin, no, nagasaka, panahog lang siya, no? Pre, ipos ka lang, ha? Don't worry, ha? Damo ko ni kwarta, pre, bag-ulan ko na maligya, karabaw. Ha? Sakpon na ka, pre. May ideya ka, pre, kung tagpilayan plete.
1: Oh, dili ka magbinugog, dili magpainuranti. Uso'y magbayad. Wala pagali na ningil ang konduktor.

0: Tagal? Ano ba to? Tagal? Tagal, oh.
1: Ah, Inday! Si Sir mo ito. La plat yung bisikleta ko eh. I need cash.
2: Aro, dugudugugang ka na.
1: Ha?
2: Dugudugugang ka.
1: Dugudugugang? Si Sir mo nga ito eh. I need cash. Naplat yung bike ko.
2: Hi. Bako ka man si Sir.
1: Si bakit?
2: Sir? Bako manin na yung upot sa kuy ni Sir.
1: Ano?
2: Honey buns.
1: Oh, honey buns?
2: Honey buns.
1: Bakit ba ko man? Hindi ka si Inday, ano? Sino ka?
3: Ako.
1: Anong ginagawa mo sa bahay namin, ha?
2: Hello, ako si Inday.
1: Budol-budol ka, ano? Anong pigigipan mo sa arong me? Ha? Asan si Inday?
2: Ma'am! Ma'am! Pigapot si Inday! Ma'am!
4: Sisay on Budol Budol. Abang nga.

0: gi Rom. Kadai man daw ang mga si Rom. Permina!
1: Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pagaanong kakilala.
2: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
1: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ng pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space. Panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Mang Kanor.
1: Kayang makalusot, bisag walay buslot.
0: Si Mang Kanor.
1: Malauman, pero dili masaligan.
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor.
2: Boss, gipatawag ko doon kunin mo, boss.
3: O, gipatawag ta ka kay ano na kay sundoon sa airport karon. Si Alex, taga Manila na siya.
2: Boss, huwag ba kailangang masugo dito, boss? Nagampagay kong trabaho na sa opisina. Ano nga kung may mong sugo na na?
3: Ay, nagun sige reklamo nila ka doon. Ikaw mo sundo nito kay ikaw may sinaligan rin sa opisina. Lakaw na nito kay basig malayt ka. Pagdali.
2: Yes, boss. Makasapot yun niya kung amo ba. Upawan ko magiging madugay ba.
4: So kiss me and smile for me. Tell me that you'll wait for me.
2: Asa naman yung tawhanan eh. Kanigang lag Alex, OA kayo. Mag-taxi na lang dahil sa paingong opisina din sa katultol. Kalamig yung pangahon ko magiging ron. Madugay pa doon kayo. Lukahuras na kung naghulat din eh. Wapamabot. Pantay na dukas ko arong Alexa ka, pantay ka. Kutukutuhon mag-yuti ka makitaan ta karun ba? Kutukutuhon, yuti ka.
5: Excuse me, ikaw si Mang Kanor?
2: Hoy, Miss Beautiful. Oh, ako si Mang Kanor. Ngano di ay?
5: Ako di ay si Alex. Ako tayo mong sunduun.
2: Pandamay, wapa man di kayo ni si Alex. Yes, ma'am. Ikaw man di ay na, ma'am. Ay, pasensya na wako kabantay.
5: Ganyara ka naghulat din, he?
2: Ay, wala, ma'am. Ay, bagura doon ko nabot, ma'am. Mga 5 minutes ago lang yun. Timing doon kayo mong pag-abot sa akong pag-abot. Uy, ang gila doon ka, gwapa. May hanak ka.
5: Sigurado ka, ha? Basin o gila ay kaghinulat sa ako, ah.
2: Ay, wala, ma'am. Ay, bisa pag pinaka-oras ko maghulat din, ma'am. Hulaton, yun di ka, ma'am Alex.
5: Ah, sige, tara na. Ado na ta sa office.
2: Panamay, ikaw ni Taya kung kamulit na guling hands na mga.

0: pare-pare.
1: Oh, pare. Ang bata ko balag, pamilit gid nga magbra.
2: Ay, ting nga, apilan ang edad niya haw?
1: 13?
2: Ay, ti okay naman ang maring na 13.
1: Anong okay? Lalaki gurong anak ko? Si Junior bala? Ang ihado ko?
3: Puwerte!

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Ibibili kita ng salbabida. Kasi malulunod ka sa pagmamahal ko.
2: Maride!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
2: Kabalo na ka
3: nga pundin ang mga bumbilya niya rin. Nakakailis. Aling hugugag nila ko gangan. Ibang tura. Nga na gud. Wanay liwat ko kayo nga kong asawa niya. Pati ka ba na?
2: Wala ka na kanila. Sige lang katulong. Taman kayo kang saklan din ang makapanila.
3: Ay, kabala ka ba ako ni ngayon ng mga bumbilya o niya?
2: Pag-uling ako gika dito sa palingki ka nun, gusto na akong nananisuga. Ngit-ngit kayo. Nilita ka kita sa mga kaugalingon. Mga sa manalamintang. Ngit-ngit kayo. Wala na ko guwak-wak.
3: Nagis, matigapagin. Mura naman yun na siya guwak-wak. Ito na gusto pa rin ito.

0: Oh, Mangkanor. Okay na ni imong bombilya.
1: Ay, salamat pa rin, Toro.
0: Pero, wak pa ni nahuman. Ayaw sa ihilapte kay Mangurinte.
1: May problema na pa rin, Toro. Mamainit sa tapasag din na balikan lang na ito na.
0: Oh, tara.
1: Huwag na ba sa pamainit update nyo kay kang kanahanak ka. Tara.
2: Uy, very good. Nani mga bulb? Eh, namino ko din ako umagad sa kuha ba? Daw be, pasigahon na nako. Ngit-ngit ka ayo da. Gusto ko manalamin nun niya. Ani
0: Mangkanor, imong ugangan na kurtihan.
1: Unsa? Diyos mio. May tindugay yung buhok mo rin nagnaog troll. Mira, buhok!
2: Nauhaw na ako. Ang
1: akong buhok. Pag na may wig na rin buhok sa ngulangan.
2: Nauhaw!
1: Naikig daw.
2: Napanit na gumagol pa. Wala na ko'y buhok. Kanon!
1: Hindi mo man ang giyon gawa pa na mahuman ni Toro.
2: Ayok mo.
1: Ang akong ugangan. Talawang na ako sa ugangan. Murang pantat, gagipakurintihan.

0: Good morning, Mrs.
1: Good morning, Doc.
2: Mapacheck up ko tayo ni Doc.
0: Ano man ang problema mo, Mrs. Hao?
1: Ang chan ko ba na, Doc? Kadako na git. Dugay na ko nagabusong, Doc mo. Pero natingala ako, Doc, nga nga kadugay ka dyan, Hao.
0: Abi, Mrs. Sige, Mrs. I-check na to, no? Mahigday-gday. Okay. Okay, Mrs. Ang unod sang chan mo, hindi siya bata, no? Hangin siya, hangin.
1: Pagtarong, doktor, ha? Ano nga hangin? Ano mapacheck mo sa bana ko? Bomba sa bisikleta?
3: Abaw! Puwerte!

0: Namaste.
1: All the hits
2: and so much more.
3: So maga.